0: Panteos de ka mingkil, kwan li kabokbal, kwan chak li kabokbal, is ka kumon, o kera mingkil.
1: Butang ka, karu. Atang matagwa, el sa iyo. Kara karu. Panteos tayo lingkol.

0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sono sa ksalik angkel sona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Bantio 5
0: Bantio 5 chiris